0: dile mnera nyisha ki hapo velo thela ngaku velo thela so epa timane ren mtelu wa viveri
1: ngakile ren chimoha mukumope bani murora ka bunno mwarwe langu
0: ah etukare la kanu mukamuhaeli kilontaka kira epa sempre opepa ngwene in lot and riki komu warata di street di pepani
1: me postu o el local dati
0: el local dati ya sempre li la pela ko pepani ya dali mlo pa no lurule ye ka khala na avo bo porque tempo le in ya kan ipeli iwe na ati tia avo bo ke kusa
1: ama ama mamanyo okay
0: ya amaka amamaya ya e kukusa kunsaya sempre en tokinan nuwa sempre como na papa tambear wana thawne na ka ajutari no na wa ajutari no sempre kinan nuwa no wa kipera un poco itati ya kipera ka itati a escola de kivin la ya pero era ya po la kina ke re como nada na horo ka shule yor kala pintero min kinona manera ati na arup mela hutala kuye ama ma tali ki kala kana papa tala kuye como horo ka shule yor kala pintero kini kai meteriwe iwe roa ke lota nani e pami mi ulota ni wengi ni tu then hinrera
1: okay
0: yeah so kini tuna ira i roa kalota na avo vo avo
1: aropua
0: roa ya lota no ni epa idon kona wi kama ni mtawa wao kama mtawa wao so mi yo mingi nako ni hamu ya wari o machi ko pepani
1: okay
0: ndenye mroa ka u e venye roa u ya lela pi u ke kutama nke ke ai vaipa ido apani ha ahudan hi vani mduwela ne ya ni mduwela anatu ngeko precinct 10 anele putula kuda kwa sala othele nida
1: hala wo livani 10
0: hala wo livani 10
1: amusi anyu ya ya
0: wo livani
1: pintero
0: aha amudi aka mi
1: ya yumu livani kar pintero
0: ah okay ya ya ta ko kuma kan ta ta kun lapa ndo wero eta hin hale ren ni molivani 10 dali sempre na kala owi one rat ani kala ka rat ha ren kala kan kala kan kala mestra akole mario la malanano
1: okay
0: ya malanna yeno babale sempre ki hala one rat kili karla oru wikira sempre ki one rat ki noromelo para ko kuse owi sempre ovolo mte kwa hyole
1: ah o kar pinte
0: o kala pinte ron roate arone ro karakoni sempre kina khala kina thela wi
1: wana kukubela
0: o mun kubela o la yi ale ba ro liya morole ne ro karagoni o kala dishi yuri ha ya le ro karagoni sempre kina khala wi turu ti piyo ti a 20 to jimili 20
1: okay
0: o hiyo e be po ke selo aka me lo ri la po kina kuba ya talia ni wanya kativa ba la tama ke sempre kila meli wane ya ki khala ka ba pawe amanye ithuka othelela anasumire
1: okay
0: sempre nakala avale sempre ya nipendwa kutuma matera ndapa kanrua kutuma matera ndapa ya akhoni hude ithwiki nako ya dali epa ukhala tho vate vanene ukomplikare
1: komplikare sempre
0: ya
1: mwiso muthenle
0: iki hithenle ntone nlonto
1: okay
0: hithenle sempre kimona mthiana u mthiana ole mona ka kira pora mthano lo kidivela ai watabo mikini mro akere hai keme le thibu tati ya ro aiwe ani epa mthano le amudi au ni epa iba tiwo maamini urera murima ko moni khalano so ni muhala tati yo le awa with that appropriate
1: warwe
0: eh tata kuma pepa epa ini mani gali karla malu epa no kintuno tla keke ai wanto atuna hai ini epa amtuna sokoru pa hi
1: mwake emelele
0: mrenke emelele ai wata ba ai maso pepa lu kuma wenno ni yue distance yelo ma shiki wa maputu wa ya wi hekera tatala no amtuna ira i emone mwidi
1: direito
0: ai kale kopia dali wera i dale kivenya kiroaka ya mestra kale kivenya ruako pepa ni na kusamanu na kusa atiyu na mano thabili ngwa mrulahu epa ya hirwa epa numatiki mathelo ne yani itotela na alale amwili aiwe a theliaka na alale amwili amestraka muhiaya
1: okay
0: amuti akatale arula pili
1: apili
0: so british stance ya basi yeah ayo intro where ya hiba ndi masumiri ni yau atwaki na kuihale ya wero ihale utakole sempre uvira
1: okay
0: telana haya keke sempre nakala wapi amwene babale
1: pa
0: ya ntama onro ne khala wa mester babo ka khala ka
1: ba khala ni
0: ya kilapaka ba tokuta ve shi masha mar kale hingola ishove ni ngo
1: okay
0: amara ka shove ni ula kimona sana na ata api amwene nto ya nina we kori ni hache keke am ya itu da argirere lo venya amestera ka tata ya nando akikunse parano yani orokashu tari
1: okay
0: ya borwa kwa mala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay
0: kuma ka amareka ka hinye bu wa mai wanyeya kina la baba iwashu tari kamisuko da keke kwashu tari kutaveshi match grupa ka wenno taveshi match grupa ka wenno to ni hiko no hiu ka kumenno hiwa shi 20
1: mwaka owani
0: yako wani
1: achia wiki yo wani ndio wafanya mwa haraka
0: ya hii no lekela ni
1: ipa
0: ni kumanne ah eba dekala paka akinti milisari mutsuru kwaka wo ninghao amapa koma shuta ndi bale muhimtikine
1: okay
0: ya kituma mna ya panaka kituma ka tuma ka sapa ka deshi keke kila kiyo wi owani ya etempo kipi yako wani ya gali karla mestra ka atumriwe yo aiwa no tabo etempo kipi yako mestra ka amar ka yo mohona ame estará que tuile aquí duela ya ni eba normalmente podio hiro sana era enera eba amare la don lo venye sima nene langa ona nice ah ni ta yau okala mna maka tenka yempa we bariari huwa kunyata huwa pia mwe ni bariari ndo kinona atali hapo mana mwe
1: okay
0: ya ne kulaka afanya pia mwe ni ya kapanya kapi ya mwene kinera amare ka iwa hii amare nyu yari baba kekeke mikini itako enera amara ka anna ari ni mlopa nowo
1: anna wivane
0: hankiwa so amale wiwa mpo etempu kitu chikopirira kuminata asuntula karenre kira kiyako cha wakunyata kiniwa anlota ntompa kwa mlamu hako uwe ya anlota mwemwe lotake etempu emela kiwa laka rapora emali hakanto mkwai wa rimba nyonga mala nuloto okhalo nuloto anda khala wa tera panya tiolo kutende mikera kiriba mkhora kama ba
1: muiwaka so
0: iwaka ya o akwala kiwere helo kikulemo era mikahulamo utwe ni muhai ni
1: mala
0: so primero kom kaalo le twila kutagesha masha pia mwene runaka kinake la proprio pia mwene reconfirm bari
1: okay
0: kake la pia mwene mure mkitha ya api amana likitha kira minki na hulemo so mulemo mani yarimmo hikone ka lota ka nto athu na kiruwana so nto ene tu ya tadi amlo pana to kumegie ya mtu yala po ki sai memwe mtu yala kapula memwe
1: o kumehi ha vidikirene
0: ya kumai we mende kamaba hatangwe kene mlo pana so kumene ne kuo yelo ya mkhwaka yele ka thumaka era mkhwaka asiwo dwele na ira hi ngwe kwashwa veni hola thele mingi na thele ya miko othela masipuru nkwantu de do thele le do ira khalai ka ani kani wona ni ndollo am na onaru na hakun letu ngi mbante ne amar ke ne tho
1: mwa
0: bante okumo okumo okuma baba le ikosi kuoda ka ya kitikela wi wa mestera ka kale la mestra ka iwan toni ha ti hai nanki gole ba melo pero ye wa thelia ne ke pehera ke wa tata teni min kino ne tho wa kula ba bu ne rao ke hebo ni mo tharano
1: okay
0: wo phar dal feeling ngi tsomme ke en hai
1: himala no
0: sempre ni himala ne
1: okay
0: himala no so api amene ka pia i toni bito le ka lotano sempre hala mala ne ya era na kuona mlima ahmata zote then hiroko jeni ya yeah. thwale athi yale yale Yehova mntu amara kale athenja ka Yehova lokho nolo hisomme komo parolotiwa ikweli hiwa miva ayomlepo mulopona ngakilele iriba eri bagrima mbao woro weri tude idene ni mala 3 semana o hilote etu Henry hai iseni geraipa normalmente munyaweta opa lama opa laba hanin ruma
1: okay
0: ya nto mi van kini kere kini kere kini musoma o kini soma melo nahila na mtaka maitoni
1: okay
0: pa koma tuko panyeni wen no kinona kimpanyeni mwarie ai problema kikonsiku odaka sakala wona ampete itule ndimahu impitiri kifakiwe etu ntoki ngote yara kama watavenya eraya wa mimi ri tule ndo telelo olimao kama walime matoli otumao uhalao oni mkusa kawa mina rai kahi emata oli okunsa hongusa wetu epa idho nyo atu mkikuwenle parolota dhilo mkikuwenle mwana kikuwele kahika karu kumu itotambe munilote ilo koo hia
1: okay.
0: Suki mpiti raso linaka ni muhakana ikule lano Wena mdo pa nona mtela hamutela tawawe mkinsome kini hao melo toma iwa Wena mdo pa narimureta kinatariwa inerwa tiyo uo mkoche yeah. Amti anatambaka na mreta mkoche so vena vira thiliwa kani minka vira kiyakao sembri kiluwa ameistereo iwe
1: okay.
0: Yeah. Nto ameistraka tataya tena apora putula kumu muhata mana sembri nikashu lo mraruwele kamwera tema
1: okay.
0: Bala pena muhanimbe njihewo are analapo wani
1: o mkubela
0: banto o mwana mkubela banto
1: mwana
0: mkubela banto habila ba analapo wani ekontai latuna yewoliva
1: miba kinyo mulivaka
0: ya miba akiliva ni mduwela na weni mi atwabili
1: okay.
0: Aliko kusikota kakekeke otike la uno huda weka huda kaiwe sempre tine nanto kuhudaka kahuda kantoba
1: watatani
0: watataya ya kina huda mestra kala watata kina huda kina huda kina huda kiketre ina mwana sempre tukahila malilo tela to
1: okay. Mwe kimuchi na mkinako
0: kimuko cha mkinako
1: para wakape lile
0: kimuko cha mkinako dali ito li kumonaka wakana nama na pili
1: yola musiani wala mtelani
0: hii yola kimtelaka kwa mwana pita hii haiko mkare umpo kunovu ne kamale mweri mwa atu watangala manele kwa mwana pita so pita ele poko mulu pale para ni miva tinona kikoyeva mirwa ii ulu pale ene ne epa ngiduwele kumu iso ngiri mlotana sukiri mwona kithivela ni useo teliwa tale leo wihae kina epa wakala ni problema we problema se nira nira orakala wakala ni problema orakala manani mailia orakala ni mtu nao kira epa normalmente Wai bwana mtu itarorera so taru iwanana.
1: Iwanana ni murema.
0: Niyo le kamthala kayo kamthana kamthalo re ramaskara waka. Okay. Toe prakimono olanto. Aiwa tapo kwa mudu wela. Da sekinti shirar ni mpanya. Aiwa hateliwe. Lotano
1: majokano na maneli.
0: Abile. Ya, kilotano epa. Wiki na tuno teliwa. So sho wiki yenyu kitala muyoki heno.
1: Okay.
0: Yole ni mwira doshimili iventi yu. Muyoki hero. Kira yu hori mwaniwe. Le papa wakana mwana kapili. Era wakana mwana pili. Kivanyi. Weyo miyo. Sembre nikona baba le. Nto odwele mwane ne muluku. Adali. Baba le.
1: Mwiyara wa mwiyani.
0: Anera rusiju. Anera rusiju. Babale, nakala. Nto kinan pala ni sari. Komportamento aiwe nola no. Kinan pala ni sari. Nga tenle.
1: Vanumu tenlanyo.
0: Itenla katina.
1: Okay.
0: Babale, sempre kinan hudawe kinarwa. Kinan hudawe kinarwa. Kinan hudawe kinarwa. O hudaiwe. Normalmente ito muhiti kine. Asuntu yole to ori. Washitanti uto kocha kochiho wani.
1: Okay.
0: For example. Woto kole kama kela wo wabahiwa tusentu mnena kanno oi tusentu ya tumamili wabahiwa tusentu wa mwari anatuno wara nona tuno wara leti ki hii hali mte kola
1: okay
0: yera epa romani mente kom kuhuda mtonga iwa nata kom go apani he wari wa ba ba han thai khun ke ke ke ke sempere hina khala ne ne thun ka mo rona na shutari
1: okay
0: sonna ovire sempere han han rungi kar so vire nam pocha pushka tem gina mm dal kla go da pushka tem pocha gina pocha gina pocha ah dal pa ba ba to te rai ba ba ba mo rem khale wa lo shamin tuibe ya sempere no te terwe ibe mm e te thun tum ko ha ya rai pro
1: okay Ama rinwala muhima katora kala. Ita ahinwa opa hanyi.
0: Shetem phele ke ra ka hinwa.
1: Jara na mana ala.
0: Rae na tinye na tere ki hinwa so pera na mana pili min kayan re.
1: Ah okay.
0: Baba mone bosha.
1: Arnu ya kagabi.
0: Kala arnu ya kagabi. Kala arnu se 22.
1: Okay. Nyuano?
0: 25.
1: Okay. Warakala haneja
0: aneta
1: so nkhala wokoi
0: nkhala wokoi ya asvedia ya omatolelo melo mwani utuwa kekeke sha haneta kama kapaya neta ya mne
1: okay
0: basi separe kai wakoya khala le aneta distance yo muro rada mteko le lapaya lapaya limena na lapa
1: okay ntude ndanywa no himuchandre
0: ngithandre
1: orera
0: ngithandro rera
1: muchandro paneliwa
0: ngithandre Depende murima wiwa nana.
1: Okay.
0: Narwa mata narwa.
1: Sichu sot sene hiwa era sopra uo kapelilani.
0: Eya, mikina nuwa. Eya, nivele tampa nuwa ka. Ito tampe. Nalila ka nanama nali ka panya ka abali. Nea afire niki.
1: Okay. Mwari. Mwari mokanwe karimu ya nihuku uo husira. Muna mahala uko kelo husira.
0: So responsabilidad ki kala kano.
1: Okay.
0: Aka asuntu o huda sempre ko kala no.
1: Amari yo huse.
0: Amari kana ta hunde to yemi to.
1: Aka ko tende kala stan.
0: Ya la konte se kunta bale ngin tende.
1: Man na suela no lera.
0: Nare. So so metu ani on duelo leri o le papo ku tio mi pa hin.
1: Okay. Mm. Na mi ni bwana na so tsen sa phamaru.
0: Kai problema
1: atena kulana
0: na ari elo yo akula mujilote athathila nne ba tonno ra bonu matiki kusine e ma kulana ora othele e pa na biveri
1: okay
0: kai ya nakula nei wa mnyemu witna wana ke ke ke nata
1: nada anna te po kabellan he munu po lo mala na mesmo mono rera mukina
0: nata nata nata nata
1: ne mesmo mukunya
0: atena to kiyara kana mana kaulo ni te po kidivela
1: ayo Mstube. Mm. Yano muna weria wawariha.
0: Mm.
1: Wajiha.
0: Mm.
1: Wakapena naya.
0: Atene na kitumete terenu e akhaela. Yela yela ndrahu. Desempuru. Ya kiteka wempa. E mala. Luko. E tempu yelo. Shente tiki hale sobri. Okala pintero sobri hari terenu.
1: Mm.
0: Okay. Tempu kakala hati api amwene. Yo kontora iwe kiruwe kala pakiwa hiwe vinti.
1: Okay.
0: Kira kitume yapa. Tao tumalini terenu. Akora kahia na kihia kamte kona ya kango na kushika tu hia na hia na mimi tendrio ne ya kiona vena kiunya mte kwa haya na mwita na koso haya
2: mwe parpar tiha mahato onakotela ya baba na pa ho e pa me ona mkubela osuela okala waho etala ho makalelo aho Baba leva 4:55 minutos. O microfone alo chao timiano di Olinda Moreira. Mestra Kavihrani Hari Paulo Lopes. Hala no tene mrechileni kwasa kwasa pama.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.

0: Ekane manyazo kosa ni basa tini basa. Umuselunda na Fabio Diarauj. Bela ni basa tini basa nofanyo no kosiwa na mtu di mtu. Ogulia makala ninga mulogelie. Olime la vina minda bare ninga kana. Antano no unikalia na kama ni mo Fabio. Aha, ya makama kaya funoza na Fabio. Bumusele wila. Mtu di mtu akosele mochilo.
1: Exatamente.
0: Nikana vina museluku onloga ya padrashtu. Leonardo Ngovine tambile yokuona na Fabio ya Fabio Diarauj. Musaluganu fune yoda na mudungu negi ya padrashtu. Kini fune yotagia. Kini ya paduile, obe fune yoda na musel nimpu.
1: Muselubu ntaga wela, padrashtu ntaga wela, babi. Podi baamule la mwana wikala wae.
0: Unamo?
1: Mashkana gonele. Kana gonele sore kalamari. Exatamente. Wali, yali kazali. Babi wamfanya na mwana wamfanya na imararu ya mwana ba madela bila mamunaga onodifuna sin ta medika na ima mulo bana bela yepa mia ima bonwa voda mia bela konwa voda na ga ndo ton kusa davi ntelane bitelana durante mweri miraru minai mwanu mulo bana romo orekalamar bela ya ana okando ni lamo
0: kandivatima
1: ana okandivatima ana ochini chinia tawe nta mwana belashi mamunaga midawu adela
0: namaro lagana
1: namaro lagana lashi onelowa vudanaga tawe uwe belasi unlowa vudakwa dabuno tawe meo tapamo melanada
0: enofanya lodana mudijibu
1: enofanya lodana ejibo wala dala giola para na verdade mulo bana kana musuportara mwana oikala ai podugonela sempre vano kala makata
0: budulano
1: exactamente sin bomuselo budela mio
0: nonanga mpaka nyoya makamaka ya dunguya mafuna team kam mpaka nyoga ni mbona mwaiana obe mwalu bwana chini afuna nyotagia makamaka na muselenobo
1: ya muselenobo nitago la bara hiyo nalo bwana nikane paciencia alivezi mwiana unanifuna mazipukaza ya ima
0: unopakea
1: mali mwiana vina kankana kumwata magia naye yene bala batakulu ani yeka to hiyo nalo bwana think ni mage murima
0: belwa onweta muraga awete ni maraga ya.
1: Exactamente. Soda bono, niluge na mwia nepa, kako sato anao. Adresh petargiva ngono vi. Tavi. Ta mwia nono gira tina anaye bila nao. Ole di babinyo. Kamu resh petargini. Babinyo duvi, dulo ntiavo main, dulo ntiavo otu, dulo ntiavo esavi. Agora.
0: Ulo gari makadere no parashkola.
1: Exactamente, ulo di babinyo. Entao, prege daina mamu resh petargi, nemiye vina damayinyo, ja, jinkala male vina guwa. Exactamente.
0: Misa glo bara bara dinara Fabi. Fabi dungu si leba eka kana anleba Fabi mage.
1: Na dungu si dinleba meka. Porque odile mio odaiwe ni mais. Diona vile bodotiki na mais.
0: Vina dompa dula Fabi vina.
1: Dompa dula mais.
0: Matado.

0: na tanura moha so pajwa savira ruso hiu o holi guni ya huvelela ni ya waleli hira nar na njukira tela o kana na mipa e provisi ya vizambezia o minye simana lela yotene asini tamene ni mive ni voruwa kona anu lili hira miya haso hiya na hiyara owe simana lela muhina yelela muhina yelela ugentao muhina yelela simana lela na simana yena diye la mkwase ya olelo
1: amani nyuale walela muriheno
0: Muhina yelela esimanela ochekulani ana mipa ay province of Zambezia ana mipa ndapulila ikovelelo ni soma koloni esimanela ni ngompe anyonkea na mipa ya province of Zambezia epoma yoana mulevala
2: makalelo aho ikovelelo saho soma kolongwa ho o radio Mosambiki va Zambezia
0: mwevelelo va Zambezia Hawa ya provisi ikinako. Wakala o. Masinari ya provisi.
3: Watamlili ya nani. Nikombani.
0: Olano yuora yuhosa buhono ringelela huso pacho sa viraru. Sereyo ni hiku sini nana viraru. Mishela sa mitoko sa mpia sa viraru. Enna ni halawe wora. Yantero. Wacha mele wora yantero. Na ye chakula na mipa. Ya provisi ya mazameja.
4: Nani juli.
0: Owe anda pulle machipu yawe
4: Usana kuishimba
0: Bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali bali

Egati hiya. Hela bi chori uri ra kikano. So khalo ikano ikina gondria hun moy kupot sarag tsaniti. Ave sinto ko kwale. Sinto ko ikano se he sin chari hiwa. Ave sa hi chari wati chene phajua. Hi afa phajua ho. Mekiwa no munna phanno uri yana. Bana e thoma uri yana he kha hu khala na kirirani. Satamburula nacha mela veriva mwere. Nihukuna nawe ile simane yu nikela niyo kala veriva mwere. Veriva mwere nume udimesh. Nume udimesh eva veriva mwere. Hehehehe. Hii. Sinare, no?

0: eko sa ampiria ni alipa mushini na leto ya weha weha irorocho ni mateki niku nakale ahikala ya tu ya hole lampua ma ekumi ya shinamane yale ya rio yue na leto ya ri alipa ola leria masu mkwa hako ni atu akina nakala ya vara muteko wawava haeolia ni atu kamusa kamusa. Nto sari imodalidad mishintano itana iraru okumande boli, atletismo, basketball, futebol, ginástica, jogos tradicionais e aquele ampiria é patro, voleibol, xadrez, então e a hiranea um pua o que é o calouira, mukwaho onroa, onno pueli ouira o helio um pua o cala mochinta no chenua rugby, e a hon heriwa um pua vavale presidente ela pahoyo tenela o nichenua Daniel Francisco Chapu akanla woni heri wa reg piola mota sheni onvoti wawe mpua wa mshintano seyoto sa hiku sa ashina mwane ahiro wa oshikuria mapuro yale akalai kalai orera nto yoni etu nye heri wa mota sheni mteko seya sira neaya nto wi nisuele mota sheni mteko seya seten laya natuna wakuha anakumaneke okuma wampula tu ya kume mahiku ya takamleko mili ni matanu mpaka mahiku mararu mustaradhani erwaka unyambani motasheni sirane yaya mkumanu seya ni mpua moweta motasheni atu akalae wahimera ale otena liwina Radio Mozambique
1: kwa shukuru maalumu ala kimbahi waka na sota tanya isalamu atu otene niweriana wampulano ni ilapo sotene so Mozambique. Mutangu kasola sobre jogos escolares esportivos. Hinyo na mkume no kwa terora yo escola ele yama profesore Wimapi netaka niroka inyambani. Na hikumana i provincia ikina ku sonor dino ukuma okap delgado uniasa omukuba ni natu ukuma nikumnekela kabalo nyambani na ikala opere para vitu yankani para namane kura kempironi dibia ku mukuba vale na hikumana nikuru no uniasa nikuru no okap delgado na varna mono na roa vale nyambani ni natu inyambani opia na heme la o provincia yo Zambezia o distritu yo Nkwadala uiwe na kala o heme la vakani uira anamana ale tampe amomula se bare ni pia ho o nyambani bare ya rivia jime yo kala mesmo amukuta kuto bare wa starata staratele empanya ne ya ni problema bakani majina no koseria i naipia ni moretele bari wa mpira wa hiranea aiva anamana le aiwa huwa yakaleni itati se yesa sa kabili wa para o manapola akina ku ote watawa provincia wa mpula kana kala na kala mishanki ho wana manene ala okala wira na hakusana mano ovikana i kanli ya kaza sa pira zwa parana mano omana mpira o otwatwa tao ti bota neta la hu ni raka wira ki voira nenge yuri piha murima hukume telekasa yo wampula telekasa yo niasa telekasa yo kapitel katu telekasa so norte tao ki voia ya kumele le yuri piha murima ariwa wa viaja huyele
0: ngaya mpua ma ombota mpira niola no swala we anampula mpua ma mpira yole mboti wa metroni ya herikana ukushaitu so 10 anashilopane akushitu yo pachera na shitiana tia lue ugisirani na roka siso ni roa o basketball ni na shitiana ya kusha ya tvo ya navy maje inyanto imodalidade seye sa mutu kata mutu ya wawe anampula kiarere umvonya vanchene sheni irani
1: iyo miteko sotene simbaru wa wawira na watu ni nino tapela okana

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Opunyu kuwa wa kolera. Recha enopiha, enrova mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
2: Munyawe pama ni mahi nsopo, muha kumvora pa nari onya, nito mamalomvu tamwana.
3: Munawe mata ni mahi nsopo, muha kumve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi, mulapene eturwa.
2: Murapie pama soya nyosa makuku ni sawima, ni mahi aheliwe mureche, nari elinke weiwa.
3: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
2: Kolera to, onaruhi wa nimantulu, nari ekuluhi, nona, mukunele pama yoya nyune kuwea pama yochampuene wi ohimorele moso na nara.
1: Kolera, ereche nipa, kavihiriani wi ahalenye.

0: Nchibu ni moha na haredi he ako makela e province of Zambezia ni moha ndene ne mne ipanyu wa wi
1: amani nywa le wa lela muri henno era roha eniwa hoye kako haru apaperi mbibe perin katera hoye
2: este passo surrar a fita gasolina cali e no sito produções ai coisa doida DJ solta as galinhas
3: e hoye mikinya wapi amana kako hewi amani nywa lela muri hai Oli manina lima mata niki hote masiwa ila kinaro kikere haya hoy apa bikilele yo apio hiwe yo rotolo aiwa wale la muri hiyo
4: masi
3: eh wakala hiyo ni malani o hapa la ko vile la kikoma e borwa